Tila ba punsi mi kutsi? Takpi yun e achumba lambido. Pangla nanay na chat kadaba. Sonja gina haki na guntabu. Tola ba nanay na.

apamba ni jabada pinabiriba muni risikeana nahak ki nagon tabu sakchari nangi minkai shonjari chanbi heibana hakni thaujan biu tolabana naibo

isai se tan je ki bagaloi na madang se da tongan tongan ba film sing de gilo khuch ba isai sing lan thop tu na tan je ba lo chere akash bani infal hause kum pha ma se da mayang bi da ma lan thop chere mata mi sai khudol ge ham ba da ta bi re se hui drum na wi gi khonjal da ek entertain chu bana sai ring ba mata mi sai

0: Naharul ki khonjel tabire. Expert in the Lengsin Bikiba, Arvind Salam, Faculty, Dr. Ambedkar Center for Excellence, Manipur University. Tharum Lanthok Bikibi, Jablina Maishna.
1: Hi, Dolly.
2: Hi.
1: Nakure, nang adu kena lai do kai sake hai do.
2: Ai gi dukana ma hang do. Advertisement am ta hab ke na na hon da ta na gi na la ini.
1: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no banang gi dukan da phangi ka hai sina.
2: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum yaure da.
1: Oh, adu ore ti ne. All India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
2: Oh, adu mi loina mak ta yohan babu ngam do ri bro du bo.
1: Kari gi ngam bo do no hai. Chingkong singa da na ta na. Ahal na ha. Me kum tik na ta ngari ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
2: o mamal di ke a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
1: is mamal gi ka su khali ma le
2: khandra di kai no nang bo
1: lupa samri sangma da gi hono ga ne so is maya mam su le re mi dole
2: o adu ai tar ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
1: to oi doi de masina khwai di fa ba
2: umna maku taram no chari akashvani imphal gi commercial section da lengshin bi ro adom gi paujel mi oi lakha kaya da yohan